Yan mga higala. It's ang first nating pinatugtog ay ang Rocks Mix Duo. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM Triple Z na ako po si Lizani at samahan po niyo ako ngayon hanggang alas 11 ng umaga. At sa ating pong programang Radyo Pilipino, sa Radyo Pilipino ang programa po nating Buhay Pinoy, Buhay Abroad. At kanina parang nagmamadali ako kasi parang kaunting traffic kanina eh. So anyways, nandito na po tayo. So hopefully kung mayroon pa kayong greetings, tawag lang po kayo dito sa 9415-1923 at naglagblam naman tayo ngayon. Okay, so ang itong programa ko ngayon, gusto kong i-dedicate actually one of the yung grupo na grupo dito sa Melbourne. I would consider them kasi pinag-isipan ko actually kagabi na this group actually 90 year anniversary na nila. So congratulations and happy anniversary kay Rocks and Mix si Raul and Stephanie. Kasi itong grupo na to, there are so yung nag umpisa pa lang sila. Of course, it was actually they were embraced by our community. At tapos din sila, sometimes nag-perform din sila sa hindi naman sa parang donation yung time nila sa mga nag-fundraising until marami na silang marami ng mga organisasyon or mga businesses na nag-hire na sa kanila. At tapos talagang every performance na yung napanood ko, natinan ko, even what I heard, na talagang full on talaga itong grupo na to. At mahusay. And they get everybody on the floor. Each time nag-perform sila, laging, the floor is always busy, is always full. At they are so humble. Okay, so gusto ko lang i-dedicate itong show ko nito. Kasi I was there when they started. And nakita ko talaga, congratulations naman kay Marie, yung manager nila. Kasi dedicated ito talaga si Marie, which is the wife of Raul. At very dedicated, nandoon lagi nagsuporta sa grupo. Okay, San Stephanie naman, alam kong how she works so hard itong grupo na to. All of them, dalawang sila, Raul and Raul and Stephanie, and including the manager. Okay, so another song for you, gusto kong ipatugtog para sa inyo. Actually, I like this one. Yakapin mo ako, aking mahal. So, which is really good. I'll just want to share this with you guys. Kasi maganda tong song na to eh.

Iyan po ang ating mahal na Stephanie at Chung. At ito po sa Rocks Mix Duo. So congratulations, happy 9th anniversary. At very, very proud po talaga ako itong grupo na to. At very giving sila, as I said earlier, stage. I mean, maskin ngayon nga, tumutulong po sila sa community. At tapos, kasi maraming sa ating komunidad na maroon mga fundraising, at naiintindihan po nila, and they were very so giving. At congratulations, more success sa inyong dalawa, sa inyong tatlo, kasi of course without a great manager, hindi kayo mabook out lagi, di ba? So congratulations kay Maridens, and the wife of Raul. Very proud ako sa inyo. Okay, so I will be playing more songs kasi when they gave me the CDs long time ago, yung nag-umpisa pa lang sila, I kept it talaga kasi now and then gusto kong ang lahat ng mga there's about 16 songs, ang ganda talaga, well thought of yung how they record all songs. At alam kong one day they will go further. At yan, naka na 9th year anniversary na sila. So I'm so glad na I kept these CDs nila. Kasi you'll never know, ha? This might cause someone, ha? Mahal ko tong CD na to. Kasi binibigyan talaga ako ng parang one of the original nilang ng CD, okay? So mga higala, nakaranas na talaga ng malawakang pagbahas. Okay, ito po ang mga some of you guys ang nag-message sa akin. Ano ba itong mga parang nag-comment lang, has like we should be concentrating sa flood control kaysa impeachment, kasi whatever yung mga reason, some of the reasons na it's a waste of time and the money, they should have been concentrating dito sa baha sa Pilipinas, kasi ang nakakalungkot na tinitignan mo sila yung mga family, mga estudyante, mga workers, yung lahat na who's experiencing yung baha sa ating lugar ngayon. Okay, and good morning naman, good morning kay Cherry, at congratulations sa fast events. Nakita kita, congratulations sa Sydney and Melbourne, both shows sold out. At yung Bex Battalion, ang ganda-ganda talaga nila. At tapos, napasaya talaga ng buong Sydney at buong Melbourne. So, kayo sa Brisbane, kasi next ang Brisbane, di ba? Pag hindi pa kayo kumukuha ng ticket, bili na po kayo. Kasi hindi kayo, you won't regret it. Talagang, nandito sila para magpakasaya ng mga Pilipino. Okay, so, open-minded lang kayo, ha? Kasi ito ay, comedy. Okay, so open-minded lang kayo. So okay, going back sa yung pinag-usapan natin, yung pagbaha, ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas dulot ng pinalakas na habagat southwest monsoon at nang magkasunod ng bagyo. Ayon sa NDRRMC, mahigit 33 lalawigan ang naapektuhan, kabilang na ang Metro Manila, Cavite, Bulacan at Pangasinan. Sa katunayan nitong official nang ilalim sa state of calamity ang Dagupan City sa Pangasinan matapos malubog sa baha ng halos buong lungsod. Umabot na rin sa mahigit sa 98,000 ng mga kababayan natin ang kasalukuyang nasa emergency shelters at evacuation centers. Sa ating mga listeners dito sa Melbourne na may mga pamilya sa mga apektadong lugar, patuloy po tayong magdasal para sa kanilang kaligtasan. So yun po ang yun po ang mga nangyari ngayon sa Pilipinas. Okay, so and yung nakita ko, actually I mentioned the other day na
we may sometimes yun ang meron tayong problema sa Pilipinas na baha, right? Pero we also have some sense of humor na ginagamit natin yung baha parang swimming pool, okay? At that it is more like a play. People are playing on the water. Some of the water talagang talagang ingat lang po kayo talaga kasi yung water naman madumi yun. At just be careful. I guess sabihin natin na na-use na sila sa every year na marong nangyari ganyan. Pero especially pag meron ka pa yung mga broken skin o sa mga legs nyo o whatever, try to avoid na hindi kayo hindi nyo gamitin yung yung baha as a swimming pool. Kasi maano yun, mapunta yun sa yung broken skin nyo. So, ingat lang po talaga kayo. At we continue to pray for na sana matapos na yung baha, yung typhoon natin din sa Pilipinas. I mean, I know every year is like that. And I hope yung government naman natin, yung flood control na problema, ayusin. At tapos, meron nga nakita akong isang, I think it was a politician, I can't remember yung pangalan niya, pero sabi niya, this will not, this will not fix within a year or more than a year, parang ganyan. Pero even though hindi ma-fix na, kasi makita naman talaga, it's a big mess talaga. It's really they have to focus on talaga yung flood control na gina-raise na as an issue, na try to maybe prepare talaga. I mean, I know some areas they prepare what they're going to do na pag ganitong nangyari, na naka-ready na sila for evacuations, pero maroon ding mga area na hindi nila akalain na mangyari, na dadating sa kanilang lugar. So I guess what I'm saying is that maybe focus talaga at the moment talaga sa ating lugar, na yung mga lugar na mayroong mga baha. Sa Cebu, nakita ko talagang grabe-grabe talaga yung baha din doon. So, I guess what I'm saying is not guess. I believe na the mga politician ngayon, alam ko mayroong election sa 2028 na i-prioritize nila whoever be the president on 2028, i-prioritize po nila ito. Kasi nakalungkot makita ma-experience yung mga kababayan natin doon na walang wala talaga. At some of the people are used to it na pinataas lang din yung mga nila, pero still they have to really think about that. This could, we have to more like avoid, maybe save those areas na talagang planuhin nila what they can do to make it better. Kung mayroon tayong monsoon na dadating, na mayroon namang ginagawa, okay, na ma-save naman yung mga kababayan natin doon. Okay, parang serious tayo ngayon. Okay, ipatuloy ko ang kanta naman. Ito naman si Raymond Manalo. At ito si Raymond, he was here a few years ago at together with the, I think the Return of the Champions, it was one of them. At tapos marong nagano sa akin, message sa akin. Actually, this is more than a month. Pinatugtog ko to once in a while. Pero sometimes marong ding nag-miss sa kanya. I wonder what he's doing. So, pwede nating i-research kung where's it at na ngayon. Kasi hindi na natin narinig siya, di ba? So, let's find out what he's doing. But for the meantime, ito po si Raymond Manalo. Patugtog ko lang para sa inyo. At sana na kanina. But ito po.

Yan mga higala, kung alam ko lang. That was Raymond Manalo. At I will give you an update about Raymond Manalo, kung ano nang ginagawa niya ngayon. At the time is 10:31. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, 2ZZZ Radio Pilipino, ang ating programang Buhay Pinoy, Buhay Abroad. At kumusta na kayo dyan? At today naman, ngayong araw na yun, hindi masyadong malamig. So, pero don't take advantage. Alam naman nyo, dito sa Melbourne, apat ang season natin, di ba? At always have an umbrella, jacket, cardigan, if you're working sa office, di ba? Sometimes most of us na ngayon nagtrabaho na sa. So, handy to have a cardigan always sa opisina. Okay, ang ano naman natin, let's touch base yung kay Alex Ayala. Came home a bit, it was in the middle of the game actually, hindi ko napanood yung the full game of Alex Ayala. Actually, I should invite our deputy kasi talaga to, mahilig sa mga tennis, mga sports, at alam kong gina-follow talaga niya si Ayala, pero one of these days I will dita Patsy, advance na to kung you give us the update kay Alex, okay? Pero ito naman, okay, ano ba sinasabi natin dito, yung politik, okay, sa impeachment natin, so yung latest impeachment natin, sorry, nag-iba-ibang topic natin ngayon. Okay, so continue yung sa atin, yung let's talk about sa balitang pampolitika naman sa Pilipinas. Patuloy na tinututukan ng sambayanan ang mga kaganapan kaugnay ng Senate impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Matandang formal na inaprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment at ang kasulukuyan ay nagpapatuloy ang pagdingding sa Senado para sa presentation of evidence at witness testimonies. At I think the latest kahapon, at think they're supposed to yung kahapon, the second sections yung ano nila yung sa Senado, they're supposed to be doing another session, the second session in the afternoon, pero I think na postpone until today. I'll try to find out kung matuloy ba, pero yeah, I will try to find out kung matuloy ngayon kasi due to the weather, so na-cancel yung ano nila, yung session nila yesterday afternoon because of the weather sa Pilipinas. So yung impeachment trial will continue, I think, today, but I'll try to find out kung matuloy. Okay naman. At dito naman tayo sa kay Alex Ayala. So sino ba naman hindi ma-inspired? Totoo talaga. Even yung yung apo ko, since na we took her to the tennis last year, this year, nang punong-puno talaga at mainit pa naman. At na-inspire, gusto nang mag-tennis. So ngayon, every Tuesday, nag-tennis lesson si Asia. So ano naman, hindi naman natin alam kung yung anak ko naman, kung anong gusto niyang sports. Maganda naman marong sports siya. So yung lolo niya, si Roro niya ang nag-take sa kanya ng tennis lesson. Pero na-inspire siya kay Alex. And I'm sure there's a lot of people, a lot of kids, a lot of youngsters, o maskin hindi namang youngster, na na-inspire to siya sa the way she played. At yung mga bata, uy, may pwede pala ha, na we can be like yung anak ko naman, kung anong gusto niyang sports. Maganda naman marong sports siya. So yung lolo niya, si Roro niya ang nag-take sa kanya ng tennis lesson. Pero na-inspire siya kay Alex. And I'm sure there's a lot of people, a lot of kids, a lot of youngsters, o maskin hindi namang youngster, na na-inspire to siya sa the way she played. At yung mga bata, uy, may pwede pala ha, na

Alex ang pinakamalaking panalo sa kanyang professional sa karera matapos niyang magreyna sa 2026. Mamuba dala DC Open sa Washington, di ba? So ginulat ni Alex ang buong mundo matapos niyang talunin sa finals ang world number 3 na si Jessica Pegula ng USA sa score na 4-6, 6-4, 6-0. Siya ang kauna-unang Pilipino sa kasaysayan na natalo ng WTA single title. Dahil sa kanyang makasaysayang tagumpay, pumasok na si Alex Ayala sa WTA World Top 20. Ranking career high number 20. Saludo kami sa iyo, Alex. Okay. So, kahapon, I know, I think she lost yesterday. Hindi ko, as I said, hindi ko na nakita yung ano, yung full na game talaga. Pero parang natalo siya kahapon. Pero you can understand naman na she's been wala siyang break galing sa yung game ng ano, game ng yung napaluhan niya sa WTA World, ano ba to, yung game niya last, yung nanalo siya, and then straight away yung sa Washington, then straight away she continue to compete. So yun, so pahinga ka muna, Alex, kasi alam ko mayroon kang kaunting I think parang na-injured yung ankle mo, pero hopefully naman hindi mas serious. At tapos it's good naman na I guess kung if you really really push it, ay, hindi mo lang malaman kung anong mangyari, di ba? Sometimes ang pag ma-injured ka talaga, it takes longer to recover. Okay, so ano ka naman, ang ano ko kay Alex, kasi pinamalaki niya being a Filipina na ano naman siya, nagtagalog siya during the, yung ano niya, yung she had a chance to talk to the public. Okay, so ano, yung mga kababayan mo, Alex, ano, we're all behind you, okay? So ano ka lang, to continue to be humble, to continue to play well, at alagaan mo ang sarili mo. Okay, so ano tayo sa sports, at ano naman dito, ang next tugtog natin is mahirap ang maging pogi. So alam naman, a lot of people knows na si Andrew E. dadating dito sa Melbourne o sa Australia. Sa Melbourne is October 24 po. Ito po si Andrew E. Mahirap ang maging pogi. Nakano?

Yan mga higala, mahirap maging pogi by Andrew E. At ang message sa akin, totoo pala yung, Ate Lisa, totoo pala yung dating si Andrew E. Yes, totoo yan. So, October 24 po si Andrew E. So, kung mayroon pa kayong...

kapatid po siya ni Charlotte from Sweet No. Sorry, nagubuo ako kanina sa Have To Ano. At una po, ang mag-perform po sila sa New Zealand sa 15th of August. Which is ano na? So, 15th of August sa Auckland. At 21st sa Sydney. 23rd sa Gladstone, Queensland. Sa 28th ay sa Melbourne. Okay? At sa 29th naman sa Perth. So, huwag niyong kalimutan. If you have any inquiries or whatever, direct na lang sa akin and then I will redirect you yung, or give you the contact person. Ito po si Ira, dadating dito sa Melbourne o sa Australia.

0: ni takobe halal
1: insha Allah akhayi goy fabrika hukuma malta sabab zom
0: ya hukuma antan federal
1: company tabila hukuma altam hukuma ummat leziqanana ummat tababe malah zalu inda hukuma lazana ma yi hukuma altam company inda company tijara leziqanana company inda ma yi company zaborode zaborode darurash le ahad waqti be qurabe hukuma mije zina sabe okay shahal za qofale waltanum za shagabe okay fiam nara ma alai prosachum ilit bazinara kay fiam nara ma yi yigafra yuzal chemical bahmasit le hada miya chodo zalet hewo be magfarzo mishirti le gidir darura zalanatum hukuma mediachum gabati yuz dalagu waltanum za gabaz dalagu okay fiachum nara ma yi hukuma qamaltam ahad tijara company intil dal bina sa khogra khum ya zonta insha Allah
0: khazu kubay luman tasinan za qofale be sum zinao atake iklina ma sum zinao hakin sarwe atake ikli sum ebira sati masjid sa asasem bana harar bira hakim gara minami hakim gara sofi minami diluma sum zinao e balal len hakira dabda magmal kacham isab nana hakim niknik zafe ne
1: kha uga uga zo maybe al muqam yhonal kha insha Allah wa ta harabadir munazama waliya sumbe goy goy matarah goy bah matarah elbam goy fabrika waliya sumbe madinatul awliya zite harar sumbe goy mamirat elbam yildal be sumina utukuta juhdi ze galbe okay fi hal insha Allah dai be khachum meta kutu kanuma juhdi zo tayib de kutana insha
0: Allah insha Allah billahi taala bi taqobe hal nanya khachum ka za seno qiyam wate shahidun khala gir nidigi misakkar lo
1: insha Allah
2: ku soma ustad ramadan abdullah winfm australia azuksom ustad abdurrahman duldulwa gesi zaidan muhammad le zabakal le ukuracho mena ina itfaqadi yo
0: qozo insha Allah biiznillah taala nan kabat kibilama soza soza mina sekama mi el kirum natiji mena sekahala wa zida rafa mi je takabata kirum sari murti mena tiki mena nan kabat kibilama
1: insha Allah
0: sunzo naqiqla hala baitin sunzi we ni hijana
1: tamam tamam insha Allah me takzobe mtika shota pele tapele we sunzi unash le hona
0: ash le hona
1: insha Allah
0: baila ku hadi
1: amima or ku som mi jinkim dal khonatu kegal khuluna nar
0: e meeting
1: me mine na benta taganyo zo
0: mi wase mencirura ni sechana mencirura zalil sam wate yi kankar wo habuluna mo suit gafa wo hableena alillahi le azot mi nadija ma si alfa si talfa mi sebekle benta mi ni molana mi wo this meeting ke halbara
1: e meeting ke zin gadar ko heja sinya troza khota aw hakim awachwe mi zalele isam mencirur be zinab be yurdi ma birkasto yuzalu inta e lozalu na fozal ishad gram yi rote makina be keladi junta yabila tozal
0: hadbat
1: di hadgir zidi yasa shishtal faore alinda mizo e lazal shishtal faore al bekhu me gilabto le hol bainda ile yi mi mocha be mi mocha mahmasis le hadabe idal gizalu mubadak yi shile insha Allah sual ju isamuma debe gadu et khair luma mi yachlo izalna tsika halana ilem sheikh amir tabaziyum bakinda ya chugada chile miye zina garbu gabani le hona inshallah hajir waqti ustube garab jo ta chotu ya shalun ilm al hisbana ala ya or ku som bakinda abat som zaga hinta maskidum hal gal mazum hal hadra zum hal ma quran ge idebe makfat garab dal min zila hadi
0: mi min inshallah ala iso zina suka ko sita hon zaji lam tu mel inyash mal mal ye had madrasa na fishana madrasa yi zihad ek melo madrasa na chilena yi bech gullo halala khashna gir wa te yi kitte wara ba kai ul bazala kai hal azube madrasa te ki bhi halala madrasa na fishana madrasa mal ba gir ka ki ka zik zara sa kha kha tum ni fakko me tak zina zik ala ko sa madrasa zina un ka ta ba kida
1: insha Allah madrasa al sanum idebe quran ge makfat lem ni halayu dachim halayu min ena halat wech khalal dalshu yifarku zalu qamacha wa masa inshallah communicate moshabe halli rakhbu dal kefia wa nashisha chana bayinda lakin ilawa quran gezo che khaliqesi wija chu wija chu jila chu matle mat garab dale ay de bentu tim do za ko
0: de wa se tre ka yi sahi maski ekat de zu ko wet kasho che khazi gi ya sa che halana az che hetun che hol zu hol ta chu satte wal hat se tim dal fa ma chu ala sa quran ge quran ولذا ولذا توات دي انت صاحب تعلم دورا الوقت عزت كيبل بازار لكاي رخي اون لايف سكيبل يا كيبل مو يا شال
1: اي اور كوسم گل مستوي بونس اخ گل